0: Arraca, arraba, ay ay ay, arraba, arraba, arraba, arraba, arraba, arraba, arraba, arraba,
1: arraba, ay ay ay, ay ay. Somebody shout a name, somebody shout a name,
0: ay ay ay.
1: Somebody shout a name, shout a name. Somebody shout a name to bless somebody.
0: Ay ay ay, ay ay ay.
1: Shout to help somebody to pray to them.
0: Ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay,